0: Ganji bona da meji ma o klikiti ma o dahu ma o togidi yo ma o hoso risi yo sin vie mi dele mi me chetru mi to wa bi kro fi bona da meji eblo nu kun ko wo gudo tin chuo mi de mi la san le ko to ko gaine me pepepe nu ku ko wo so gbe yo e we na ji da meji mi ko duwe atin ti te gbe ton ba ha ko wa iteme bo bi khemi ando to mi na ji don e wa lo sro wo o ton bo mi aro na ji don to nu mi sia
1: ta bo ti gan to nu
0: mi kwa bobo ya
1: for ganji do Jesus Christ Nazareth son ma o gbere o si vi tin come
0: me ro poro geri e mo no so ro kan to me aye si ami awe son lo
1: do gbe nu o na aduko mi
0: e do gbe mi ton si we si a
1: do gbe nu Zakaria igbo
0: e de suru gbe mi ton si we na jiro
1: do gbe nu Sebastian yawe di wo agbe nu ti an
0: e so a lo nu mi to igbe to ti
1: nto gbe nu agbe nu ni won biro fi ede oroporo
0: ye biro gbe mi ton si be
1: do gbe nu toro mi tole
0: nyo
1: mo fono do nu yi do nyo nu ye
0: mo we
1: nyo nu ye nyo nu me ro kanu sa sa din do mi na ma ndile ndile ha ye sa sa o na we de we bo pero achoave pero achoazo e caracho moya e do ngoni tole bino yi boro fofunu wai mi kuno mo to amo dero yi boyo emi do fi sambio emi diwe nka mi ko ti tomo ewo me le ti da bu ki na
0: we yi na jiro
1: bueno ra jo wa we we da jo wa we yo ino ro kai ya e ka on ro bi we do ilu di do e ti ro ta gbo mi ti le mama mi to yo le ka wa so bon yi me ma ya so me ta ne ka e wa jo bon Bokaru pointe. Bo, nous a ka otaki ponu e kan de mo. O pointe a gaya bibi. Bo pare pare a kala sa si ja san to. Ni je se lo po ta la. Wa sa ro po, bo sa wi. Bo sa ton e bi yo mi sa sa o. E a ka sa wa gban kon ya no. A du nu.
0: Ganji.
1: Ale sa mo li
0: Ganji.
1: Parece algo. Puro, que tinha que ódio, era a ponte de cadu. Era só, né, de quê, de quê lo metia. Eu botaram me foi. Bom, e coleção aí. Podinho. Ebro, o na vida a coisa de.
0: É foi de boa, né?
1: Ebro candeio de assim, né?
0: Eu vou fazer o que eu quero.
1: ira to wa wa kon ta kan de kon de mo ka ile bo kon la mo ka ile bo na do de mi aro ni le bo ko to o ile lo emi fa ba si bo kon ta te ta mo pon ni le ngam on do ko lo trazi kan
0: chesa
1: takiro ko adu 350 takiro ko pon ni ge re akago
0: mo
1: ale mo ko lo fi de vo to le hon lo
0: ganji
1: Oviti, frema, tata dina, nai kudo, male konye di. Wende, akwa jizan wuga, akwe ta ho, enon jayi.
0: Ganji.
1: Akwe, jizan wuga, akwe ta ho a. Mkutwe duwa du, akwe ta ho, anamule mita, akwe ta ho, ati wuga na jayi.
0: Ganji, ganji.
1: I told you I would take a watching. In your mind, on a bio, oh, a bain of sense here of finger.
0: Ganji,
1: oh, Iba, so you just handed him in.
0: You are do a query, query, but me a lecoa.
1: I do a query, monado, ado, throw. Oh, Bamadi, throw. Any more immediate escalier, they will make my escalier. They make a fire escalier. Mo je fi emi na je o mi amo mi o ye me tagro no
0: tagro me jason na pere
1: e jason na pere o e je mi gudu mo je mi anti pe mi be so mo je te o de mi a je te lu e mi amo ro to ti e mi ri o to to ku ni o me tagro ta me ni na le kele do e fine e ro taru no mo do ai taru si aso jele tele we lo fini mama lo ti menu emi ya ti menu mama o
0: eyo
1: eni ba pe han de ko si di men bo no ko je ro ko bo
0: wa eyo eyo eyo emi ka odo na jino kuro bi ba we ira ba pe han de wa kulu donu akulu peru to we bo ndo be ji ira so han de me so han de me gudu lu o tan tan tan eyo mi wa gudo mi na mi mo je me ni da pa mo nko ton hwe hun bi otoro mi to ero to jile do benji mi ni keklen lo so toro je lo no po haro poro po mi ton mo nwa era tin lo tin gbe bo mi na do to pe han lo ro klo mesia

0: gurame ba akun ruku de donu emi we ngiru fi gurame ngiru fi gura po me bo akun ru izi khale me ba le mina tu ma monu e mu ade yo e de onu e mu ade onu o ya re bu vo ere ku do to e mu ade yo nu o ya me bu fo ere ku do to
1: mo jemeone on do kuru pomi to eno aku drobno mo o gan ho ere mi be inverse ne le yilo mo yido ti me dele ton e do mi ku je bo ndo me ji mi yilo na ji no je we na ku na mi mo je be ton do e ba ru me je be ton anu re na ndi bo wa do di an bo e gbe to di ko gbe to pe ga we na zo mo na do ni ko gbe be do ni ka ku le gbe e te ka ku le di lubo o ai khana vo na intagba bon le to o nde fo meon e mi ku dro mon ko ton jewo na jiro ro pisi so mi yule jewo yo e a te po ba to na e ba to na e na so khuli ro poro po mi ton bo me ko ku ro po mon ko ton abi me ko in dro mon ko ton ku tole de so e ra fo nu yue di be hun na to gbe mi de sunu o do ne mi ba ru o tro ne e ku din san de lo ro mi wo bi kai te po bo ipon nu ide o edi lo fo do tu be nu o mi ku dro mon ko ton yi na jiro
0: I get up a putro. Nue amurutro me pio. I do not be heze heze bodo. Wa akuno wedu a ito eze do mchiwe. Nunu de nima agbo edu a chiji me o. Nde nima a fina we o. Nue ni on di on. Ekele do ewe ni a vo chichi onu fiton. E nombo nde je kiton a. Nobo, ndi we, chaun liya. No vie karevo ku dro. Bo emu do emi do eskali fan bo la gaiwe. No vike nou a ku dro bo amu do emi do eskali fan bo la gaiwe. Nou kone yade ne. Ekre yo nou yu atwe le bi meyo adu nou kone yiwe. Do nou kone yi twe meyo adu nan moun di bo nou adu nan jan li nou ya. Dro ne. Adwa mon de bon won a jan li nou anou nou wa jan li nou we yo. Ewa mwodo me yo, e pou sa lo ganji yo. Ta glo, jason nou me yo, bo me yo lo te. E mon koto e ka mon, o khesi we nou di me pere.
1: Ganji?
0: Non ko, o khesi di. Me le chete. Di yo titi me bon e di, on di yo nou vile so ki kompren e ganji.
1: Ndi mo me, ndi mo.
0: Mou sa ve di ke nou kon iya de, ama blo yon blo an le a chete.
1: Ganji?
0: Me le be we zoom le chete si eskale yo me. Bo le aton o do. E ton o do o do, ou aton amlo do to kou ye mi de. Bo ka amlo me mon koton le kleve do to a we. A ve di ke beton de ili le do ele yo. Bo ko kambi yo kwe de we. Yaw ye ho kambi yo wede ji. Okbe to de le le de mi yo men nan koton le kawe. Se yo gine de. Mou kon yi tri kabi ndu nou e wade le yo. E do ke nan yo yaro bloka yi de nan do e fason de do fine. Dro tu yi men. Ana yaw. O sa vono akou nou tu yi do ni ndu yon le bi ji. Ta wote ya.
1: Nde bro no si mou mono ya. Tantantan, ena do la klubu de jan ron an sa fwa de sou titen beton. Bo, fo si sa mon koton na zon bo, o akul nou kwero to nan kondi, nan kwan kwa yolo bo, do ou yumen wè nou kon yon nan letin. On mwara menji, tomoro mi to yon nou wale mkoton do to yi sou kwa titen beton bo, ke ton, di de mi koro si se gwa eti yon, nou anje nou bo kwa chame gondro, si akwa kwe gany ho, fo ho ten teme edi le si akwa kwe yon, mi yon anji ron jewa yon, ena bato ton, e bato ton, era so khole do poro pomi tombo mi na yinu yue di me pe mi na turun tutu me hosmo tura ma don di me won se fi fi mi ndo benji chewe na cheni lo gbe gbigbo do ene le bi khuyo de da gbo mi a do nu kon yi ro mi de suno me development personnel se an lijio e sin ka ho e de e ne o mi ra to gbe na ji don lo benji e ka ba do ton je we na mo sin kon e je ha bo ro poro pomi tombo mi no so lo na ndo nyonu ina un turu mi to nto gbe mi le subo do meji horo wa keten to pa ton mi denu me email le bo idele wa du ko so do mi nu dimbo maru finu onu wa sin bi be yoro ru wa mi ton mi kono do to bo mi no be sin kan wa tari me we mi be wolo kan gbẹ to kan lo pẹri pẹri kaka kaka wa na jiran do hore hore flimi we o ka imi ton so do nde nde je e re na jiran che
0: e wo si ya
1: we
0: ni le ku jo tabi mo kan o wo o ba re ni kin mi ni yo n ko re ni won la fe do mi le numero keji
1: gan ji
0: ara numero ke tabi ma won la fe do mi si ti me a ye de we na do bo ina ti me Eja ba sin fi lebo na ti me a
1: mo we
0: e de we na do ta ta ji na onye na do mo do we ti me de yo e de ro mo se we gan ji
1: se sa
0: e ro ko se we we na mo mo ira yo 0
1: jiron dogbe mi resu tite ngbe ton bo dogbe toro mi ton e so toro jeludo to le roben ji alokan na jiron ton 01 97 85 86 47 mi do hudo ndi ton de kwacha mi dali de no kokla drogan hi ho ho ho ne wea e o mi na yilo na jiron bo ndo benji e na tekpon bo o nuye e do dali mon koton o e na so hole do propo mi ton mi na ton de mi na no gbe mi dogbe azima wa no mo jitan o se gbokun de ron diregbe tite ngbe ton bo o tata jina eyin a khosi nu tutu ba khosu mo to ramalo ni o nji vi fi ni ton yo e khule mi e rometon mi aro han li sa ye pe pe ro tu tutu wende vo na le jemi kudosia